0: Ramai, Aramai ba?
1: Mumang ko papadagang, o mumang nagi o intutunan nunumanu padagang o? RTM Sabano, pili dit o tepot. Iklan karait nunumanu padagang o. Milo orongaw do magikinongaw, manikid timpu o manikid tadaw. Tatap alaku produk nu om nunu manu padagang nga copyright right. Romuto no, tupisor pemadagangan id piromutan. Aso walwalu, turu iso duo tolu apat apat. Pokyo putan id nomor iso onom, teko iso walu. Osiri bagatang, osinang om kosudongot gatang.

Popo do bungkusan milokorikot linasu siam nahatus darja Celsius. Nung aratu id sakot edit okoring kapagawit ilo kasaraban edit agayo. Tingkodo kawayawayo pupatam lebih bungkusan mantad sasakayon. Om Sorohono mengulok popo bungkusan okon ko jaminan napunsono itadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunso kasaraban kada pulogoso kuluhyon magawit kapunson tagayo ilago puguluh asoro katingaligan tungungan tokaw tainsanan.

0: Uy, oh, di ba wang? May ako pahila lah. Mamsa ako pahila.
1: Eh!
0: Uy!
1: Ay! No, di man, itin sa dapan, naikle.
0: Jirin, mangaya ko pa sa bawang.
1: Ato, kay, inga man ako, wagi wala ito, masuka iti bawang ay.
0: Ay, waro ba nga, tamadaan ko na may pa sa bawang. O, sanang bagiat sa dapan may pa sa bawang.
1: Mila nagid at masuy bawang ay sasala, nga intan bagya. I, may bagya dit, aw, oh, pasumadap, asadap, nagyati, pukulan ng labi, na.
0: Iri nagid ato sa nang may pa sa dapan.
1: Pinka, kabara sa malahing lahing, sa sadapan na panga, mila may pimpan aw lalabi pa ko piti bawang papasal nga gumuot kanta kanita ko piya sanang kumaysa na pa nga sigarin arikatan ka dulong padang nga ay sa tulon ka kita kaduwa na pa nga otuwangan kam ay sa tulon ka kita karuba ka na dit kawayan ni taasan naman ng palis ay sa ko kita muti
0: iho na kiyo muli ako panating nga patado ako dah muli
1: baham ka na patado ka muli
0: ay bah kana
2: Kasalimbahan Boros Dusun, Kininaw FM. Karangahan may frequency siyang pupadang 4.7 MHz. Kininaw FM,

0: Kilingaw FM, Coastal Limbahan, Boros Luzon. Tulungusok, makinangaw sining-sining tangulumis. Makinangaw kapailaan, pasan-pasan makikinangaw. Makinangaw Kilingaw FM, mayat frekuensi siam nahapadam 4.2 MHz, mayat nunapohat karalado. Iawit-awit na mamanaw, pisaang-saang dat may dumo. Makinangaw, idapur. Dapat magansak, toyko, dapat dat ni rumah-rumah. Hinang ka na po, kinanghano, Kilingaw FM, miyampay dahay, ito sa limbahan Boros Luzon.
1: Bonsi ko kumadi ko yu di kakal perongo di tiko seliban boros dusun di minakinongo mata perijam ko siam kesabon gisam da baneti mawi awi na ditimpu toko kya. Hiti padikan tu gisam di tiko selimbahan boros dusun da tadau di ti alam sana ko lihis ginawa di koi na korongo da sinding-sinding ngay nulu da kesabon da baina. Bonsi ko nagi kumadi ko yu di pinapata da pason kya. Nagi dikasih sari perongo di ti radio Kilingaw FM hinang ko na po da baina. Bahamatan kiadai koyu-koyu yang pai dua sinding sumbu-suhu tu makin awal sinding mantah di David Yuntala Son Saluyon pai keropo apa guli di makin awal sinding mantah di Wences Linus Seduyanak miapa kada gua di Jack Lee hino kopo tabi misa ginawa salam Malaysia Madani bye-bye.

Ampaka karo istaka po antingay sa mangkining otaka para rimbay tungku sintakaw rimbay ri Anthony Suntirik. Am sumunuhin na baho rimbay ri Dizobalon tinumanta tanak.

Iyo pa kakarena pasuku ko peo ramoyon kinavalo no kawanan ra oro hitu Intaramed Malaysia. Waval no kawanan ra libung no keningau solora susuam nang ulura kula-kula intok. Mai amlondom ang uluan ng palakrana suangan intok. Lasun oro rung oparam talo suku talunga oparam talo darja Celsius. Kasan dalibong no tenom solora susuaw ng ulura kula kula intok. Mai amlondom ang uluan ng palakrana suangan intok. Lasun oro rung oparam talo suku talunga oparam talo darja Celsius. Kosong dalibung no tambunan solo rasusuaw nang ulo rakula-kula intok. Mai amlondom ang uluan ng palakrana suangan intok. Rasun oro rungo param talu suku talu ngau param roh darja Celsius. Am kosong dalibung no nabawan solo rasusuaw mai amlondom ang uluan ng palakrah kula-kula intok. Lasun oro rungo para mapat suku talunga param talu darja Celsius. Hinong pinatutun ko ramayon babal ng kawanan ra oro hitu intara kopisan meteorology Malaysia.

0: Orang Raya Aidil Adha ang ibig ditaka kawi. Amahuang ranang yawan ni Nabi Ibrahim alaihi salam. Ang ketatan ni Nabi Ismail alaihi salam. Ang ubas rahuang no ikhlas. Arorot amin topodra Allah subhanahu wa ta'ala. Iopono amirot rapan siluman. Mayra ibadah korban. Ondok kual. Yaron ratayar no ulun musikin ang ibetri silo rapangin suatan no huang. Salam Aidil Adha, Intora RTM, teman setia anda.
1: Pair rai mayara ina tangan pagaiman monsoi yo hina pakitakan dra rimbai-rimbai tukir orokasa suku orokalimo rajam karuo suku rajam katalu ramai.

panaswangan na siya mo'y panakalumba kabalik ang Moira pahun pantahan kaningaw intraoro ka sa sukuroro kalimo. Solo oro ka sa sukuroro kapat solo rasuswa bintura jam ka balu sukuro jam ka opor amro talung opor kami nitra tangan waro. Am solo ramai intura jam karwo sukuro jam ka apat opor amlimo kami nitra mai. Ra oro kalimo solo rasusual bintora jam kavalu sukura jam ka oporam sa rasusual am solo ramai intora jam karuo sukura jam ka apat oporam limo ngaminit ramai. Jadi pak kakak o nasiha moy panak lalumbak abeli kam moy rapahun pantahan keningau intora oro kasa sukura oro kalimo. Ampahal kakarawis takapang kini ngurah rimba kini takno rangan taka Jessica Joseph, Melissa Taran amrangan taka Henry. Nah kita kera rimbai Bukit Layang-Layang rimba.

Yo pa haga pa ingko nang ramuyon ang kini ora mora radio kini nga FM on yakin tok muyun. Ampa ingko nangan po yo ramuyon nang ito ra bilin maya ra Facebook am WhatsApp mai. Ampa haga ka rino jam karuo limang opor nga minit ramai am nakasukuta kan yara kapaparan no kasalula an rahu numuru rau rohitu. Aki asiau sinolai rahu ika onsoi naringoh miunin terako am semenu itu rangan intakan urangan angka raja. DJ Aidah dalam kasalulan Rahunu Melayu santai petang. Ampa hakaka rayu staka pangkini ngora rimbai pulang nuhru oro na panganan antab. Rimbai ri kaded jek lanjian am sumunuhina bahu. Ampa parin nu rimbai ri Abdul Rahman rimbai Evi. Amhenya kentara ko au DJ Iza salam Malaysia Madani pengkonangan.